0: jihar La Guaira wadda ta kasance nan ne girgizar kasar biyu da aka yi a makon da ya gabata ta fi muni sun mutu. A Najeriya wata sabuwar dabarwa na neman kunno kai a jam'iyyar APC mai mulki bayan da wasu daga cikin waɗanda jam'iyyar ta sauya sunansa a matsayin ƴan takara suka ce ba za ta saɓa ba.
1: Ni abin da na sani shine sunana ne ni kuma muna jira mu ji abin da za su yi don ni ban yarda da abin da ake faɗa din ba. In ba an bani a rubuce ba zan bada gaskiya cewa haka ba. Wanka bani a rubuce akwai matakai daban-daban sai ya faru tukun.
0: A jamhuriyar Niger yayin da hukumar bankin rai kasashen yammacin Afirka buwa ta amince da ba da tallafin kuɗi domin bunƙasa wasu ayyuka ciki har da noma. Wasu al'ummar kasar sun bayyana yadda suke so gwamnati ta yi da kuɗin.
2: Ta sa ido ta ga waye kamata a ba kuma ya isa a hannun ga da ya dace.
3: A koya musu yadda ake noman shanu, a ɗauki shanu da sharar da abun noma a basu. Duk gidan da ta ɗauki wannan, in Allah ya yarda, in gonansu kamar hektar biyu ne dole za ka tadda su da hektar huɗu.
0: To za mu ji yadda masana tsaro ke kallon sanarwar da Amurka ta yi na janye dakarunta da ta tura Najeriya domin aikin haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chad ta yi. Amma kafin mu shiga cikin shirin, sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Shugaban riƙon ƙasar Venezuela Delcy Rodriguez ta ce kusan dukkan jami'an gwamnatin a jihar La Guaira wadda ta kasance nan ne girgizar ƙasar biyu da aka yi a makon da ya gabata ta fi muni sun mutu. Ms. Rodriguez ta ce yanzu an tabbatar da mutuwar kusan mutum 2,600 faɗin ƙasar ta Venezuela. Kazalika ta kuma jaddada cewa har yanzu ana ci gaba da gudanar da aikin ceto domin gano ƙarin waɗanda suka tsira da kuma waɗanda bala'in ya rutsa da su.
4: Ms. Rodriguez reassured Venezuelans that there would be no mass.
0: Wakilin BBC ce Ms. Rodriguez ta tabbatarwa da 'yan Venezuela cewa ba za a yi jana'izar gamagari ba ga waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar. Hakan kuma ya biyo bayan ƙaruwar sukar da ake kan yadda hukumomi ke tunkarar bala'in. Iran na shirye-shiryen gudanar da zaman makoki na kwanaki da dama da kuma shirye-shiryen jana'izar jagoran addinin ƙasar da ya mutu. An kashe Ayatollah Ali Khamenei tare da wasu daga cikin iyalansa a farkon yakin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar a watan Fabrairu da ya gabata. Kafafen yaɗa labaran gwamnatin Iran sun fitar da hotunan masu zaman makoki inda suka taru a kusa da akwatin gawarsa a babban masallacin da ke birnin Tehran. Ana sa ran gudanar da jana'izar ta ƙasa a yau wadda wakilai daga ƙasashen Pakistan da Rasha da China da India da kuma Taliban za su halarta. Za a yi masa jana'iza tare da binne shi a garinsu na haihuwa wato Mashhad a ranar Alhamis mai zuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an fara gwajin wasu magunguna biyu da ake fatan za su iya magance nau'in cutar Ebola da ke haddasa barkewar annobar da ake fama da ita a yanzu a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A halin yanzu babu wata allurar rigakafi ko magani da aka amince da shi domin yaƙi da nau'in cutar mai saurin yaduwa ta Bundibugyo. Kwararru a hukumar sun ce gwajin zai ɗauki watanni masu zuwa kuma mai yiwuwa a buƙaci sama da marasa lafiya 4,000 kafin a samu sahihin sakamako. To sai dai kuma shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana cewa
5: despite all this progress we continue to face significant.
0: Yace duk da irin waɗannan nasarori da ake samu muna ci gaba da fuskantar ƙalubale da dama ciki har da rashin yarda da kuma tashin hankali. Samar akalman gwamnati sun nuna cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a Kwangon ya kai 1,460. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mutane tara sun rasa ransu sannan wasu 20 sun jikkata sakamakon wani harin bam da ya afku a wani wajen shan shayi da ke gefen hanya a kusa da harabar kotu da ke tsakiyar birnin Damascus na Syria. Shugaban kungiyar lauyoyi ta kasar Muhammad Ali Al-Tawil ya ce 6 daga cikin waɗanda suka mutu lauyoyi ne, haka kuma 7 daga cikin waɗanda suka jikkata su ma lauyoyin ne. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gida ta Siriya ta fitar ta ce fashewar abin ta samu asali ne daga wani bam na gida da aka hada an da ya killace yankin da lamarin ya faru wanda ke kusa da ma'aikatar shari'a da kuma tsohuwar kasuwar Hamidiye. Wannan ne dai harin bam mafi muni da ya auku a kasar tun bayan harin kudin bakin waƙen da aka kai wani coci a bara. Wani ɗan ƙasar Guatemala da aka miƙa wa Amurka ya amsa laifinsa na rawar da ya taka a mutuwar baƙin haure 53 da aka gano a bayan wata babbar mota a jihar Texas shekaru 4 da suka gabata. An yi watsi da mutanen ne a cikin wata babbar mota da aka yi watsi da ita a lokacin da ake tsananin zafi a kusa da birnin San Antonio. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce Rigoberto Raymond Miranda Orozco na daga cikin gungun masu safarar bakin haure a wata kungiyar da ta fifita neman riba fiye da lafiyar rayukan al'umma. Ana sa ran zai fuskanci hukuncin daurin rai da rai idan kotu ta same shi da laifin. A bara ma dai an yanke wasu maza biyu hukunci saboda arwo da suka taka a wannan lamari da ya sanadiyar mutuwar bakin hauren. To karshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Toma da layan zu kuma sai rahotannin da muke da su a cikin shirin kuma kamar yadda wata kil wasu suka ji a cikin labaran duniya. Shugabar kwakwariyar Venezuela Delcy Rodriguez ta ce dukkan jami'an da ke birnin La Guaira sun mutu a tagwayen girgizar kasar da aka yi a kasar. Rodriguez ta ce mutum kusan 2,600 ne hukumomin kasar suka tabbatar da mutuwar su sakamakon girgizar kasar da ta afku. Sannan ana ci gaba da aikin ceton waɗanda har yanzu suke ƙarƙashin baragozan ginin da suka rushe. Karautan Khalifa Shehudu Kaji.
6: Wani mutum da aka ceto da ya makale a ƙarƙashin baragozan gine-ginen ya shafe kusan kwanaki 8 a ciki biyo bayan tagwayen girgizar kasar da aka samu a Venezuela. Ma'aikatan bayar da agaji sun yi kokarin ceto mutumin ne bayan shafe sa'o'i kusan 100 bayan da suka gano shi can kasan 140 na baragozan gine-ginen. Wani ma'aikacin kashe gobara dan asalin kasar Chile ne da yayi wannan namijin kokari, inda ya ce ba tare da kokwanto kofar gaba ba yanke shawara ceto mutumin duk da irin sarkakiya da hakan ke da shi. Kawo ji Alhamis da ya an tabbatar da mutuwar mutum 2,559 sakamakon girgizar kasar da aka samu a Venezuela a ranar 24 ga watan Yunin da ya gabata na 2026, yayin da ake ci gaba da aikin ceton dubban mutane. Haka kuma a cikin dare ma'aikatan ceto sun iya gano karin wasu mutanen da ke da rai da suka makale a ƙarƙashin baragozan gine-ginen da suka rushe sakamakon tagwayen girgizar kasar.
0: A gaida Khalifa Shehudu Kaji da rahoton da ya haɗa mana, to yanzu kuma sai Najeriya. Inda bayan da babbar kotun tarayya da ke Abuja ta tabbatar da shugabancin jam'iyyar hamayya ta African Democratic Congress wato ADC ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban majalisar dattawa David Mack, bangaren masu shigar da ƙarar sun ce ba za ta sabu ba domin kuwa za su ɗaukaka ƙara. Kotun da ta yi watsi da ƙarar da ɗan majalisar wakilai Leke Abejide da bangaren Nafi Bala Gombe suka shigar, inda suke ikirarin shi ne shugaban jam'iyyar bisa rashin hujjoji masu gamsarwa. To sai da alƙalin kotun mai shari'a Musa Liman ya ce rikicin jam'iyyar na cikin gida ne da babu hurumin sauraronsa a gaban kotu. Ga rahoton Zubair Ahmad.
7: A lokacin da yake yanke hukuncin, mai shari'a Musa Liman ya amince da bukatun farko da jam'iyyar ta ADC da tsohon shugaban Rabu Nwosu da sanata David Mack da kuma sakataren jam'iyyar na ƙasa Rabu Argbishola suka shigar. Alƙalin ya ce kotun ba ta da hurumin sauraron ƙarar saboda lamari ne da ya shafi harkokin cikin gida na jam'iyyar. Kazalika, dangane da halascin bayanar David Mack da Argbishola a matsayin shugabannin jam'iyyar, alƙalin ya ce sauyin shugabancin da aka samu daga Nwosu zuwa Mack bai saba wa kundin tsarin mulkin ADC ba. Faisal Kabir ɗaya ne daga masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC.
8: To na farko dai wannan ya tabbatar da matsayarmu da kuma kokarin da muke na tabbatar da cewa demokuraɗiyyar Najeriya ta samu ƴanci, ta samu damar ba jam'iyyu domin mutane su samu damar zaɓen abin da kuma muna yi wa ɓangaren shari'a godiya, kuma muna ma dukkan ƴan Najeriya suna da ƙarfin gwiwa cewa har yanzu akwai mutanen da suke kishin Najeriya, suke ƙaunar Najeriya, ba sa fatan mulkin demokuraɗiyya ya zo ƙarshe. Don haka wannan abin farin ciki ne ga dukkanin ƴan Najeriya gaba ɗaya masu ƙaunar mulkin demokuraɗiyya, ba iyakan mu ƴan jam'iyyar ADC ba.
7: Ɓangare ɗaya da kuke fafata da su a kotu sun ce akwai yiwuwar su ɗaukaka ƙara.
8: Eh to ba mu hana su ba, amma dai abin da kawai yake shine abin da yake a koye ya fito fili, abin da kullum muke faɗa cewa dukkan ƙa'idar da ya kamata a ce mun cika wajen karɓar shugabancin wannan jam'iyyar mun cika ta. Kuma abin da Nafi Bala yake kalubalita baya kan ƙa'ida, kotu ta tabbatar da cewa duka wannan abubuwan suna kan ƙa'ida, musamman hisahi na 82 na kundin zaɓe na bana da yake duk wani abu da ya shafi shugabancin jam'iyyar haƙƙin jam'iyyar ne ta yanke hukunci. Ba haƙƙin kotu ba ce ko haƙƙin wani mutum ya faɗa jam'iyya ga yanda ba ta yi.
7: To amma kuma wannan sabon hukuncin bai wa ɗayan ɓangaren daɗi ba, inda Nafi Bala Gombe ya fito fili ya ce yanzu aka fara domin ko za su ci gaba da ƙalubalantar shugabancin a gaban kotu.
9: Lokacin da waɗannan suka shigo jam'iyyar ADC da sunan za su jona mu suka ayyana kansu a matsayin shugabannin jam'iyya, ni a matsayina na deputy national chairman da shugaban jam'iyya ya soka fisa matsayina na halattaccen shugaba kuma na shiga office. To amma suka ci gaba da ayyana kansu, David Mack shi yana ayyana kansa shine shugaba. shugaban jam'iyya wanda ya saba ka'idar constitution na Najeriya da constitution din mu na ADC. To don haka tunda wanda ya shigar da ƙara ba yi da interest a ci gaba da ƙara, dole ya tabbatar da su a matsayin shugabanni. Amma su sani shine su mu a gurin mu su ba ƴan jam'iyyar ADC bane.
7: To yanzu gashi ita wannan kotun ta riga ta tabbatar da cewa shugabancin su ya tabbata. Akwai wata magana kuma bayan kotu ta yanke wannan hukuncin?
9: Mu a matsayin mu na halattattun shugabancin jam'iyya ba mu san da wannan ba, mu muna da case da muke challenging shugabancin su da kuma sahihancin cewa ba registered member bane ma na ƴaƴan jam'iyya.
7: Hasali ma dai alƙalin ya kuma yanke hukuncin cewa Nafi'u Bala da Abejide ba su da hurumin shigar da ƙarar bayan sun kasa nuna yadda aka take musu haƙoƙin su sakamakon fitowar shugabannin jam'iyyar ADC na yanzu. Tun da fari dai jam'iyyar hamayya ta ADC ta fara neman a gaggauta yanke hukuncin saboda sabanin da take ciki kan sahihancin shugabancin ta, lamarin da za a iya cewa ya tsare da harkokin ta cak musamman a yanzu da ya rage ƴan watanni kafin gudanar da manyan zaɓukan shekarar 2027. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
0: To har yanzu muna Najeriyar kuma kan batun siyasa, inda bayan da jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta fitar da sunayen 'yan takarar ta na majalisar wakili da na dattawa, inda kuma ta sauya wasu daga cikin waɗanda tun da farko aka bayyana su sune suka ci zaben fitar da kwani a jihohinsu. Alamu na nuna cewa lamarin ka iya haifarwa da jam'iyyar tambarwa. Canjin da jam'iyyar ta yi ya shafi mazaɓu daban-daban a faɗin ƙasar a jihohi tara. A hirarsa da Muhammad Anur Muhammad ta waya, Muhammad Kabir Bello wanda jam'iyyar ta APC ta mai gurbinsa da Shu'aibu Isa Lau a matsayin ɗan takarar sanata na mazaɓar Taraba ta Arewa ya ce bai san da batun sauyin nasa ba. Ga ƙarin bayaninsa.
1: Ni dai ba zan ce ban gani ba, na gani amma ni ba ni da labari zan ce. Don da ya kamata jam'iyya a rubuce ya yi za ta ba ni cewa an canza ni, kuma yadda ake canza ɗan takara sai da yardarsa, haka kundin tsarin doka ya nuna, wato electoral act. Ka rubuta takarda cewar ka yi withdrawing, ka janye. To ni kuma babu inda na rubuta haka, kuma babu ranar da zan rubuta haka, kuma ban yi kama da mai rubuta haka ba. So saboda haka ni jam'iyya ba ta sanar da ni komi ba, kuma na san ita wannan jam'iyya tamu jam'iyya ce mai adalci, kuma jam'iyya ce wadda muka bautawa, kuma jam'iyya ta san da zaman mu, kuma ba za ta mana rashin adalci ya kai haka ba.
10: Kamar yadda bayanai suka fito daga jam'iyyar bayan sauraron korafe-korafe ne da bincike da kwamitin ta na musamman ya gudanar ka sauya sunayen ku da su.
1: Ni abin da na sani nawa kenan. Akwai report na appeal committee wanda jam'iyya ita ta tura su, kuma akwai korafe-korafe akan zaɓe da aka yi na fitar da goni akai korafen gaban su, su kuma su duba, idan suka duba sai su yi hukunci akai. Wannan komiti da jiya Taraba abin da ya shafi Senate korafi guda ɗaya tak aka samu, kuma ba a Taraba ta Arewa ba. A Taraba ta Arewa babu korafi abin da mu muka sani, kuma shine report inda ni na sani. To idan an ce ai bayan dubawa da korafe-korafe da aka kawo, shine komitin din duba korafe-korafe su suka faɗi haka. To ba na jihar Taraba ba ne, watakila kuskure aka yi an ɗauko wannan jiha ɗaya aka manna a Taraba.
10: Ka yi ƙoƙari ka tuntuɓi jam'iyyar ko kuskuren ta yi?
1: Ba yadda zan tuntuɓi jam'iyya. Dalili ni abin da na sani shine sunana ne ni kam, ni abin da na sani ni Kabiru. Kuma muna jira mu ji abin da za su yi, don ni ban yarda da abin da ake faɗa din ba.
10: To idan ta tabbata cewa an sauya sunan naka haka abin yake, wani mataki za ka ɗauka?
1: Akwai matakai daban-daban. Sai ya faru tukun ka sake tambaya na zan gaya maka.
10: Matakin zai baka mamaki cewa an sauya sunan naka haka abin yake?
1: Kwarai zai bani mamaki, don ni na ci zaɓe kuma yana da takardun shaidan ni na ci zaɓe suna nan. Da ban ci zaɓe ba, da ba za ka ga wannan takardun da suke yawo din da shi, ai ka ga an ce wai ni former, wannan kuma present. To former ma'ana daman ni ne a wurin kenan. Saboda haka yanzu an karba an ba wa wanda umma takardar da gaske ne.
10: To akai a karan kanka me kake gani zai iya haifar da haka a sauya sunan naka?
1: Ni ai ban yarda an sauya sunana ba. In ba an bani a rubuce ba, ba zan bada gaskiya cewar haka ba. In aka bani a rubuce to nan ne kuma sai in ganna in duba in ga me ya kamata na yi, kuma in yi shawara da abokan siyasa ta.
0: Muhammad Kabir Bello dan takarar sanata da jam'iyyar APC ta mai gurbin sa a jihar Taraba. To yanzu karfe 7 ne saura kwata a birnin Lagos dake Najeriya haka lokacin yake azantar ta Jamhuriyar Niger. Shirin saura kwata kenan gogon GMT da kuma Ghana Aisha Sharifa fa ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji illar da wani maganin kashe radadi yake yi wa wasu al'ummomi a duniya. Tomadalla a Jamhuriyar Nijar hukumar daraktocin bankin rayi kasashen yammacin Afirka BOAD ta amince da bada tallafin kudin da suka kai biliyan 60 na SEPA domin taimaka wasu ayyuka biyu a kasar. Aikin farko wanda ya kai SEPA biliyan 30 zai mayar da hankali ne kan karfafa aikin kasa na rayi noma da ruwa ta hanyar wani aiki da aka tsara don ƙara yawan yankunan kasa da kuma samar da amfanin gona. Aiki na biyu da aka ware wa sama da miliyan 30 na SEPA zai taimaka wajen karfafa samun da wutar lantarki wanda ya hada da samar da tashoshin wutar lantarki da diesel da ƙananan tashoshin samun da wutar lantarki a wurare masu muhimmanci. Garotan Cimaila Isufu.
11: Bankin Raya Kasashen Yammacin Afirka BOAD ya amince da sabbin ayyukan guda biyu da suka shafi muhimman fannoni ga hukumar mulkin sojin ƙasar ta Niger. Waɗannan sun hada da tsaron abinci da juriyar noma da kuma samun makamashi. A farkon aikin dai BOAD za ta bada rancen SEPA biliyan 30 don ƙarfafa ƙarfin aiki na ofishin raya noma na ƙasa UNAHA. Wannan aikin zai ƙara yawan filayen da aka haɓaka da kuma haɓaka samar da amfanin gona. Ta haka ne za a tabbatar da tsaron abinci da abinci mai gina jiki ga al'umma. Sai dai Abdu Nino Gajango na ƙungiyar manoma da makiyaya na da ra'ayin cewa akwai buƙatar a sake duba hanyoyin taimakawa manoma.
3: Wani lokaci irin wannan badawan waɗanda suka bada su suke bada misalin abin da za a yi. Wani lokaci abin da suke faɗi baya daidai da su manoman. Kamar yanzu misali ba ma makiyaya ba hatta manoman ba su da hanyar da za su yi su shuje su ɗauki bashi a wurin banki. Babu. Banki in ka ji abin da zai tambaye kam kai manomi baka da shi. Shi kuma in baka da shi kuɗaɗen da aka ba su don su ba manoman haka za a bi su zo su sa su cikin salir ɗinsu su sa su cikin farmasiyon su sa su cikin ayyukansu in an ji ma kaɗan babu.
11: Waɗannan kuɗaɗe da bankin zai bada zai hanzarta aiwatar da shirin ban ruwa mai girma wanda shugaban majalisar mulkin sojin ƙasar ta Nijar General Abdurrahman Tchiani ya kaddamar don cimma ikon mallakar abinci. Shirin kuma yana da nufin faɗaɗa ƙasar ban ruwa don amfanin gona kamar shinkafa ta yadda za a rage shigo da kaya daga ƙasashen waje. Kare Malam Ibrahim ta ƙungiyar da ke sa ido kan ƴancin noma a Difa cewa take gwamnatin ta kahe ƙafa wajen ganin abin ya kai ga inda ya dace.
12: Mu 'yan karkara gani suke ba mu waye ba da noma alhali da noma da kiwon da shi muka dogara muka tsaya sirtu a jahanmu na Difa wannan. Mu ƙarhinmu ma noma ne noma da kiwo ne ba mu taɓa sani halin haƙula'i ba in ba da wannan rashin tsaro ya zo ba wajen gonakinmu ya zamanto babu ba.
11: Abdu Nino Gajango ya kuma ƙara da ba da shawarwari kan yadda za a bunƙasa ayyukan noma a ƙasar.
3: A koya musu yadda ake noman shanu, a ɗauki shanu da sharar da abin noma a basu. Duk gidan da ta ɗauki wannan, in Allah ya yarda, in gonansu kaman hektar biyu ne dole za ka tadda su da hektar huɗu. Sun ƙara ma gonansu girma, za su yi noma abin da za su ci kuma su yi noma abin da za su saida. Ko ma ya je ya yi gandari wurin da ake noman shinkafa, in bai ba mutanen ƙarfin ba. Saboda su waɗannan shanu guda biyu da za a ba makiyayi. In aka yi shekara uku shanu hudu ne kenan ya zama manomi da makiyayi kuma kullum yana ƙara ma kanshi ƙarfi.
11: Ta hakan kuma tallafin wannan bankin na biyu ya ƙunshi samar da SEPA biliyan 30 da miliyan 609 don aikin inganta ƙarfin samar da wutar lantarki. Aikin ya ƙunshi samar da tashoshin wutar lantarki na diesel da ƙananan masana'antar hasken rana a wurare masu muhimmanci.
0: A gaida Cimaila Isufu. To Amurka ta sanar da cewa ta janye dakarunta da ta tura Najeriya domin aikin haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chadi. Kwamandan rundunar sojin sama ta Amurka ta a Turai da Afirka, General Dagvin R.M. Anderson, ya sanar da matakin a wani taron manema labarai, inda ce duk da haka ƙasar za ta ci gaba da musayar bayanan sirri da Najeriya wajen yaƙi da matsalar tsaronta. Barista Audu Bulama Bukarti mai sharhi ne kan lamuran tsaro a nahiyar Afirka kuma a tattaunawarsa da Muslim Muhammad Yusuf ya ce yana ganin kai tsaye ba za a ce kwalliya ta biya kudin sabulu ba.
13: Gaskiya ni na dauka lokacin da za su dauka zai fi haka yawa, tunda sun ce sun zo ne domin su taya mu wajen yakar kungiyar Boko Haram, kuma iya abin da muke da shi na bayanai ka iya cewa babban aiki da suka yi akan Boko Haram kwalli ɗaya ne inda suka kashe Abu Bilal Al-Mainoki tare da waɗansu wato muƙarraban shi, wanda wannan gagarumin aiki ne kuma an yi babban nasara wajen gurgunta ita ƙungiyar ISWAP ɗin. Amma za ka zaci cewa za a ci gaba da irin wannan babban aiki har sai an gurgunta ƙungiyar Boko Haram ɗin kafin su ce sun janye.
14: Kamar za a iya cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, kawai suka janye?
13: To daga mahangar Najeriya za ka iya cewa kwalliya bata gama biyan kuɗin sabulu ba. Da a ce an ci gaba da irin wannan aikin har an gurgunta 'yan Boko Haram kuma an ci ƙarfin 'yan bandits, ka iya cewa to kwalliya ta gama biyan kuɗin sabulu kenan. Amma daga ɓangaren ita Amurka kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Dan tun daga lokacin da suka ce za su shigo, dama muka ce shi a gurin shi siyasa ce, kuma yayi siyasa ta hanyar kawo waɗannan dakaru, kuma in baka manta ba a cikin makon nan yake cewa sun gama cin nasarar abin da suka zo yi. Kuma menene nasarar da yake cewa ya ci? Kawai mutanen da da suka yi ta masa kiraye-kirayen Amurka da yake so yi siyasa da wannan dakarun da kaga yayi musu siyasar, yanzu kuma ya kwashe wato su dakarun, shi dai a gurin shi bukata ta biya.
14: Baka ganin kamar tunda ta ce za ta ci gaba da musayar bayanan sirri za a iya samun wani ci gaba na kai farmake-farmake?
13: Ai dama can muna da wato kawancan musayar bayanan sirri da su, muna ba su bayanan sirri su ma suna ba mu, kuma ba wai dan sun kawo dakarun nan abin zai ci gaba ko kuma ya ci baya ba. Abin da ya faru ba kamanta wa Malam Muslim, wasu 'yan Najeriya aka samu marasa kishi suka kama yada bayanai na ƙarya cewa waɗannan ƙungiyoyi wani ɓangare guda ɗaya na Najeriya suke hara kuma su kaɗai ake kashewa, har ma suka ce kisan ƙare dangi ake. Ai yanzu kaga shi wannan kwamandan Anderson yana yaban Najeriya, yana cewa mu al'umma ne masu ilimi, yana cewa sojojinmu suna da ƙoƙari, wanda a baya Trump har maganganu ya yi na cin mutuncin Najeriya. Saboda haka daga ƙarshe dai waɗanda suka yi ta yaɗa wannan ƙarerayin su ne suka ji kunya, daga ƙarshe gashi gaskiya ta yi halinta. Kaga da idansu sun zo sun gani cewa wancan ƙarerayi na kisan ƙare dangi ƙarya ne, sun zama shaidu su da idansu, kuma ni ina ga shi yasa shi kanshi Trump ɗin ya gane ashe ƙarya aka yi masa, ya ɗau wannan ƙaryar ya yi ta yaɗawa, shi yasa yanzu kuma ya ce ya janye.
14: Yanzu za a iya cewa me mataki na gaba bayan janyewar Amurkan?
13: To mataki na gaba daga Amurka da ƙawayen Najeriya, ko kuma waɗanda suke cewa su ƙawayen Najeriya ne na ƙasashen yamma, shi ne su sayar mana da kayan aikin da muke buƙata wajen yaƙan ta'addancin nan. Sannan kuma akwai wata ƙwarewa da suke da ita wanda ba mu da ita, su ba mu.
0: Barista Audu Bula Mabukarti mai sharhi kan harkokin tsaro a nahiyar Afirka kenan. To yanzu kuma ga wannan sanarwa.
15: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
16: A Najeriya a wannan makon ne gwamnatin kasar ta sanar da aniyar yin garan bawai a fannin ilimi ta hanyar soke tsarin karatun JSS da SS. Gwamnati ta ce wannan wani mataki ne na rage yawan yaran da ba sa kammala makarantun sakandare. Shin ya kuke ganin wannan mataki? Kuna ganin zai iya zama hanyar rage yawan yaran da ba sa kammala karatu? Kuma hakan na iya inganta harkan ilimi a fadin kasar? Kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon.
0: To ga masu son tofa albarkacin bakin su a shirin wanda zai zo muku a yau Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare a kogon Najeriya da Niger. Sai ku aiko mana da saƙon murya ta lambar mu ta WhatsApp a plus ma'anar tarawa kenan 2348906063. Sai mun ji daga gare ku. Fentanyl wani maganin kashe raɗaɗi ne mai ƙarfin gaske, idan yana kashe al'umma da dama a duniya, ciki kuwa har da Amurka. A jihar Minnesota a kwanan nan hukumar lafiya suka fitar da alƙaluma da suka nuna cewa a 2024 kadai kimanin mutum 678 suka mutu sakamakon shan maganin na fentanyl da ya wuce kima. Wannan matsala dai ta shafi 'yan asalin ƙasar Somalia da dama. Wakilar BBC Bushra Muhammad ta tattauna da wasu iyaye mata 'yan asalin Somalia da wannan lamari ya shafa, inda har ɗayar daga cikinsu ma ta rasa ɗanta a dalilin shan wannan magani.
17: Wannan shine abin da Maryam Ahmed ta shaida muna, kuma har yanzu tana cikin damuwa. Lokacin da na ziyarce ta a Minneapolis, na same ta zaune a ɗakin ta tayi shiru. Tana rike da wasu takardun da ta kasa watsar da su, waɗanda mallakin ɗanta ne, da suka hada da na shaidun biyan haraji da takardun asibiti da ke ƙarin bayanin dalilin mutuwarsa. Takardun sun tabbatar da cewa ya mutu ne a dalilin shan maganin rage radadi na fentanyl.
18: When he died, I decided to do a postmortem.
19: A lokacin da ya rasu ne, na yanke shawarar a yi wannan gwajin. Nan ne fa aka sanar da ni cewa maganin fentanyl na kashe radadi ne musabbabi.
18: Because of fentanyl overdose.
17: Maryam dai ta yi gudun hijira daga Somalia domin gujewa yakin basasar da ya faru gwamman shekaru da suka gabata. Bayan tashin hankalin, ya sa ta rasa 'yan uwanta, ta yi zaton za ta samu tsira tare da sabon rayuwa a Amurka.
18: I was young when the war started in my country.
19: Ina matashiya lokacin da yakin ya barke a ƙasata. An kashe 'yan uwana a gaban idona.
18: Once were killed in front of me.
17: Ta ce baya ga tsira daga wancan tashin hankali, a yanzu ta fada wani.
18: Death is very painful.
19: Mutuwa na da daci, kuma har yanzu abin na damuna. Ina jin zafin abin matuƙa.
18: And I live with it till now. I live with a lot of pain.
17: Fentanyl dai ya zama ɗaya daga cikin manyan magungunan da ke gaba-gaba a Amurka wajen kisan jama'a, sakamakon amfani da shi da ya wuce kima. Mahukuntan ƙasar sun ce har yanzu ana ci gaba da samun ƙaruwar masu rasa ransu, duk da cewa adadin ya ragu a shekarar 2022, lokacin da fiye da mutum 1,000 suka mutu bayan amfani da fentanyl a ƙasar. A Minneapolis, na haɗu da wata uwa mai suna Deka da ta sanar da ni cewa ita ma ta taɓa fuskantar irin wannan fargaba game da ɗanta.
20: He will come into the house while being chased.
19: Wani lokaci yakan dawo gida da gudu saboda an biyo shi ana nema a harbe shi da bindiga. Yakan ce in rufe dukkan labulan tagogi da kofofin gidan in kuma kashe wuta.
17: Dan na Deka ya samu kansa a cikin 'yan daba da masu tu'ammali da miyagun kwayoyi. Hakan ya sa ta sha shiga rudani tana fargabar idan dan nata zai tsira daga wannan sabga. Amma sannu a hankali da samun taimako da kuma mutuwar aminansa ya canza halayensa.
0: A gaida Zubair Ahmad da fassarar rahoton Bashir Muhammad. To a cigaba da wasannin da ake buga a gasar cin kofin duniya da ke gudana a yanzu. Portugal ta lallasa Croatia da 2-1, yayin da Switzerland kuma ta lallasa Algeria da 2-0. To domin jin ƙarin bayani game da labarin wasannin ga Muhammad Buhari Fage.
21: A ci gaba da gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Mexico da Canada, an jima da maraice za a yi barje gumi a wasanni guda biyu. Australia za ta fafata da Masar, kuma tun aka sanar da cewa Mohamed Salah zai buga wasan. Sai kuma wasa tsakanin Argentina mai rike da kofin duniya da Cape Verde, wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashen Afirka da ta yi saura a gasar. Amurka da ta tsallaka zagayen 16 a gasar kofin duniya bayan nasarar da ta samu kan Bosnia da cibi babu ko ɗaya, ta nuna rashin jin daɗinta kan jan katin da aka yi bawa ɗan wasanta na gaba Balogun da ya ci wa Amurka ƙwallo uku a gasar kofin duniya da ke gudana a yanzu. An ba shi jan kati ne a minti na 64 sakamakon taka abokin wasansa da ya yi. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Amurka ta ce ɗan wasan Argentina Messi ya yi irin wannan takun a gasar da ke gudana. Ta shawarci FIFA da cewa ta yi ƙoƙarin daidaita hukuncenta domin gujewa jin fifiko. Ɗan wasan tsakiya na Senegal, Papa Gueye, ya ce ya daina bugawa ƙasarsa wasa har sai hukumar ƙwallon ƙafa ta Senegal ɗin ta sauya tawagar kocin ƙasar. Papa Gueye ya bayyana hakan ne a shafinsa na sada zumunta bayan rashin nasarar da suka yi a wasan mataki na 32 a hannun Belgium. Tun da farkon wasan, Senegal ta ci ƙwallo biyu, inda a minti na 85 aka farke ɗaya. Kuma a ƙasa da minti 5 aka zare duka ƙwallayen biyu, aka zo aka yi nasara a kanta a ƙarshen wasa. Bari na ƙarƙare shirin da damben gargajiya Galala Garago. Shugaban hukumar damben gargajiya ta ƙasa reshen jihar Nasarawa a Najeriya, Idris Umar Banbarewa, ya tsara manyan damba da za a kara a safiyar ranar Lahadi da kuma yammaci. Za a yi wasan ɗaukar fansa tsakanin Dogon Messi da garkuwar kurma. Dogon Messi da ke bajamishi ya doke gura mata da yawa ciki har da garkuwar Cindo. Akwai maimaicin damben raben shagon Ebola da ɗan yalan tula, bahagon mai takwasara da auton kudawa, garkuwar dunan bata jemu ba da mai ƙarfi ɗan Aliyu. ‘Yar mage baki daɗin goyo zai fafata da shagon bahagon Audun Argungun.
0: A gaida Muhammad Buhari Fage, kuma ƙarshen shirin kina wanda Khalifa Shehu Doka je shirya Launo Suleiman ya haɗa mana sauti Aisha Sharifa. Ne ke cewa mu haɗu da kunan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi.

0: gwamnatin jihohi sa ga abin ba za a samu kanta yadda ake so ba. Amma in za a koma ga wannan tsari a yanda aka yi karatu da ai mu a lokacin da muka yi mun je da nisa mun yi karatu ai kuma an samu amfanin karatu ai. An samu amfanin karatu amma yanzu ga makarantar ga shi ga hancin mutum amma ina ba kai a suntuna shi ba don me don talauci.
1: To Madala zan sake dawowa wurin ka Comrade Muhammad Abdullahi Shafas. Ma saurare kuna tare da shirin ra'ayi riga na BBC Hausa kai tsaye wanda a yau muke tattauna aniyar gwamnatin Najeriya na yin garan bawu a tsarin karatun sakandare na kasar domin haɗe karatun JSS da SSS wuri guda. Yanzu bari mu je ga Malam Tijjani Haladu Baraya, shugaban shirin al'umman gatan makaranta wato SBMC reshen Arewa maso yamma. Malam Tijjani, kana jin mu ko?
2: Assalamu alaikum, ina jin ku.
1: Alaikum salam. To ku kamar menene ra'ayinku game da wannan kuduri na ma'aikatar ilimi ta tarayya?
2: To alhamdulillahi kin ga kamar dalilan da yace ya aka shi minista ya bada cewa an yi ne don a rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta. Misali Najeriya tana da fiye da yara miliyan 20 wanda suke sun daina zuwa makaranta. To amma sai a duba ga menene dalilin daina zuwa su makaranta din. A cikin wanda suka bayyana za ki ji akwai wanda ya magana cewa makarantun junior secondary school ba su isa su ɗauki nauyin yaran da suka gama primary ba. So maganar suka faɗa ba mu san wani shiri za su yi yanda abin zai tasiri ba. Idan misali za a yi shiri a ce duk inda yake akwai makarantar primary to akwai junior a wajen akwai senior, yanda in sun fara aji daya za su shekara 12 su har su gama ba tare da wani tangarda ba, in an samu wannan babu matsala. Amma abinda zai bada takaici shine za ta ga gwamnatin ta da ce ta yi doka ko ta yi policy amma sai a janye hannu a barwa gwamnatocin jihohi. Kuma gwamnatocin jihohi za a ga akwai nauye-nauye da yawa. Yanzu alal misali kamar mu yanzu nan Kano, kin ga akwai a Kano akwai makarantun primary kadai sun fi 700. Junior din kuma zai ga cewa junior secondary din 1451 ne, senior din kuma 800. To ki duba makarantun na primary 700 fa amma junior 1000 senior 800. To yaran da suke wannan a 700 in sun gama ina za su je junior, junior kuma su tafi senior. To dole za ka rinka samun gibi na yara ba sa samun damar shiga makaranta. Kuma kamar da na faɗi din wato inda za a bi wallahi ra'ayi ne mai kyau, doka ce za ta yi kyau. Misali an zo da hanzari mai kyau yanda idan yaro ya shiga ana monitoring din shi har ya gama senior secondary school din shi. To amma wani shiri gwamnati tarayya ta yi wanda za ta taimakawa gwamnatin jiha wajen tabbatar da cewa duk yaron da ya shiga aji ɗaya a primary ba zai daina zuwa ba har sai ya gama aji shida. Domin za ki ga misali kin ɗauki yara a junior watakila 1000 kina sa ran 1000 za su shiga aji ɗaya a babban secondary, sai ki ga ba su fi mutum 20 ko 30 ba. To ina sauran suke.
1: To yanzu kana ganin kamar komai na hannun gwamnatin tarayya kenan, wuka da nama daka.
2: Gwamnatin tarayya ce, domin idan kika duba ai da akwai junior a haɗe da senior, in yaro ya gama primary zai tafi secondary. To sai aka yi articulation aka ce duk makarantun da suke junior secondary su koma nan ya basic, wato su koma ƙarƙashin hukumar ilimi bai ɗaya ko kuma hukumar ilimi daga tushe. To in da aka yi hakan sai gwamnati da sai ta taimaka ta tallafa ta tabbatar cewa jihohi ba su samu matsala wajen gudanar da wannan shirin ba. To yanzu wannan ma yana samun ana rarrafawa ba ɗaga ba, kuma yanzu an zo an da laftawa cewa aji uku na babban secondary ma za a haɗa shi da shekara 9 nan ya zama shekara 12.
1: To kamar ɗazu mun ji kwamishinan ilimi na jihar Sokoto Farfesa Ahmed Ala na cewa wani babban ƙalubale da ƙudurin zai iya fuskanta a jihar kamar tasa shine nisan da ake samu tsakanin wasu manyan makarantun secondary na jihar Kakadawa a wasu yankuna. Idan haka ne, me zai sa ba a mayar da secondary nan duka su kamar su koma na kwana ba saboda a samu sauki?
2: To kin ga shi yasa nace miki sai idan gwamnati tare ta yi babban shiri, domin ba kowace jiha bace ba feasible da za su iya ɗaukar nauyin yaran su duk su koma kanta ta kwana. Saboda wasu abubuwa da yawa da suke faruwa, kin ga misali shi harkar ilimi fa ɗawainiyarsa kala biyu ne, akwai direct cost akwai indirect cost. Direct cost ne shine da gwamnati zata yi, misali ta gina makaranta, ta dauki malamai, ta bada kayan aiki da kayan koyo.
1: Mm-hmm.
2: To

0: idan ka ce kuma iyaye su kuma iyaye bangaren su inda rikan za su bayaro kudin abun hawa za su bayaro kudin sabulu in ma a makanta kwana yake za su bayaro kudin dukkan irin wannan abubuwan sai kiga yana janyo wasu yaran ba sa samun dama su ci gaba da karatu to idan an mai da su na kwana alhamdulillah yaran da ya shiga an san cewa yana zaune a makaranta kuma Allah ya sa irin zaman kamar da ake ne a shekarun baya lokacin mu da muka yi komai gwamnati na yi don aka samu na ci gazewa
1: amma kana ganin kamar abu ne mai yiwuwa a mayar da su na kwana
0: gaskiya inda ake tafiya tafiyar wahaniya kasananta mu zai wahala gwamnatin tarayya ta iya daukar nauyin cewa duk yaran nan a mai da su makarantun kwana zai wahala
1: to kamar wata babbar matsala da yankin da kake wakilta ke fama da ita shine ta rashin tsaro a ganinka wannan sabon tsari na dinkule sakandaren zai taimaka wajen mayar da su kamar yaran su koma makaranta
0: zai wato ba zai tasiri ba domin dalilin shi harkar tsaro harka ce wani dole sai an dauke ta gadangadan yanda za a magance domin idan ma kin ce kin sa yaran na makaranta kwana har yanzu dai akwai wannan fargabar to ba magance wancan ba kuma akasarin yaran da ba zuwa makaranta ci ga inda makarantun suke sun ne santa da inda al'umma suke za ci ga inda yaran ake cewa ba sa zuwa makaranta a wajejen su babu makarantun da yake dawon dole ta kwanan ce za su je to kuma ta kwanan ga matsalolin wannan na tsaro da makamantan su so da gaskiya babban shiri ne
1: gaba cikin shirin zan sake dawa gare ka bari mu koma wurin Dr. Aliyu Tilde Dr. akwai wata illa da kake hangowa idan aka kawo wannan tsari na dunkule karatun sakandare
2: na saurari ayoyi biyu da na dauka daga cikin zancen da aka yi yanzu akwai cewa da ya yi wannan mai magana kashe
1: Dr. line ka ba shi da kyau network din line ka ko zaka dan sauya wuri
2: okay
1: network din na
2: okay to yanzu kina ji
1: eh muna jin ka
2: yawa idan aka ce za a kawo makarantar secondary inda yara suke idan kamar yanda yace ana da jihohi ana da makarantu na primary 7,000 nan ana da na junior 1,000 da wani abu sana ana da na senior 8,000 to ai mazancar da muke yin kenan idan aka ce kowane yaro za a yi makarantar primary sa a wajen sa junior sa a wajen sa secondary sa a wajen sa to jahar wannan jiha za ta tashi da makarantun senior wajen 7,000 kenan wanda kuma ba zai yiwu ba saboda kudin da ake bukata a yi wannan in kin ji biliyoyin ma ba zai yiwu ba kwata-kwata na batun gine-gine da malamai a kowace secondary akalla ba a samu ba mu malamai 20 zuwa 30
1: amma dakta wani zai mamaki me yasa zaka ce ba zai yiwu ba kudin ne babu a kasa ko kuma akwai wani abu na daban
2: babu ma ai
1: ba ina kudaden da ake ware fannin ilimi ba za su isa ba
2: a gani kawai kuke kaman cewa abun yana da sauki bari in baki ki diddiga da muka yi a jihar Bauchi kowane yaro wannan tun wajen 2017 kowane yaro a primary da min gwamnati tana da kashe masa 24,000 a shekara kowane yaro da kika gani akan hanya sannan idan ya je shi secondary to gwamnati tana da kashe masa 85,000 a shekara idan kuma a boarding yake za a ciyar da shi da kyau da kuma sauran lura da shi to gwamnati tana da kashe masa wajen ¥250,000 a shekara
1: to kamar yaran yawan su sun fi karfin gwamnati kenan
2: sun fi sosai ai dalilin da yasa ba kowace kasa ce za ta ce basic education shekara 12 bane ba kowace kasa ba ce ki bincika ki gani ba zai yiwu ba irin cikin sauki kamar yanda ake tsammani amma yanzu idan gwamnatin tarayya ta ce ita ta gani za ta iya to sai jihohi su ɗebo makarantun su na senior secondary da ke karkashin ministries of education sai a zuba su a unsu bed wato wanda suke lura da basic education sai a hada su a wurin ita gwamnatin tarayya ta rika fito da makudan kudi kowace jiha shekara ta tura wa jihar kaman trillion daya.
1: To wani batu da ministan ilimin Najeriya ya faɗi, kana ji doctor, wani batu da ministan ilimin Najeriya ya faɗa shine tsarin yanzu ya fi mayar da hankali ne ma akan samar da gurabe da mukamai ga ma'aikata idan an raba makarantun maimakon fifita muradin ilimantar da yaran. Kai menene ra'ayinka akai?
2: Ni banda ma'aikatar SUBEB wanda aka fito da ita, wato da suke jihohi wanda suke lura da basic education, da kuma UBEC wanda ake da ita a gwamnatin tarayya, ni ban ga wani abu sabo wanda aka kara ba. Saboda education wanda yake local government LES dama tintin suna nan, kuma a kowane tsari idan ka yi shi zaka samar da LES. Ministries of Education wanda suke jiha suke lura da senior secondary schools da suni suke lura da komai da komai. To but an dauki basic education yanzu an kai SUBEB. To banda wannan office na SUBEB, ni ban ga wani abu sabo ba wanda aka kara a cikin wannan tsari wanda ake samar da JSS.
1: To madalla zan sake dawowa wurin ka Dr. Tilde, bari na koma wurin Comrade Abdullahi Shafas. A matsayinku na malaman makaranta, masu ruwa da tsaki da yawa na ganin wannan sabon tsarin da ake so a kawo ba lalle yayi aiki ba saboda dumbin matsaloli. Duk da hakan kana ganin wannan tsari ne mai yiwuwa?
3: Eh to kin san kuma tunguna ne a gani. Naka je trial in yayi to shikenan, bai yi ba sa sake koma gidan jiya. Tunda dama abun shine ana neman hanya ne wanda zai za a bi don a samu cewa yaran talakawa sun samu su yi makaranta. Kuma in an je dole sai an pilot way ne irin abu, sai an gwaggwada an gani. In aka gwada aka gani in za ta yi, sai ba damuwa.
1: To gaba cikin shirin zan sake dawowa wurinka. Zan sake dawowa yanzu, bari na sake zuwa ga masu sauraron mu da suka turo mana da ra'ayoyinsu akan wannan batu.
4: Sunana Comrade Ali Muhammad bin Ujjud daga Katsina State. Wannan tsarin na gwamnati na soke JSCE gaskiya ni bani goyon bayan shi, saboda na san lokacin da muna makaranta na JSCE din ta shaka da mutane, tana ake gane kokarin yaro wanda ya ce TSS1, amma soke shi ni bani goyon bayan shi.
5: Sunana Yusuf Usama daga nan Ihala, jihar Adamawa, Arewa maso gabacin Najeriya. To a gaskiya wannan tsari tsakanin da Allah inda ya har su shugabannin su riƙe amana, musamman wakilai waɗanda suke da ruwa da tsaki a wannan al'amari na ilimi. To a gaskiya kai tsaye daga primary zuwa kammala secondary ba jarrabawa na JSS, to a gaskiya wannan abu ne mai muhimmanci. Gaskiya muna addu'a su shugabannin da za a ba waɗannan bangarewa kuma suke riƙe da haƙƙin wannan abun, tsakanin da Allah su yi mai yiwuwa su ga cewa abin ya armashi ya wanzu kaman yanda ake son shi.
6: Sunana Anas Bello Dan Zaria wanda aka fi sani da Ƙara Hakuri da ke garin Dutsen Makarna State. A gani na cewa kamar a hana JSCE kamar daƙile yaran ne daga makaranta. In zaka diba za ku duba da cewa a lokacin can baya idan mutum ya makaranta primary kan ya tai, za a tura shi je qualifying before ya shiga JSS. Daga JSS kuma za a je SSCE, kayan ka je ki SSCE, saboda ga a ƙara tantancewa shan ka cancanci ka hau wannan gurbin na karatu ko bai cancanta ba. Amma kashe shi gani ke kamar zai kawo tawaya ga wasu ɓangarori na karatu ilimin yaranmu.
7: Ni da a ra'ayina, idan muka kalli irin yanda tsari da lalacewar harkar ilimi ta yi girma a wannan ƙasa ta Najeriya, wannan gyaran system ɗin ina gaba shi ne mafita ba. Dubi da abin mamaki za ka ga cewa gwamnatin jihohi, ƙananan hukumomi da kanta gwamnati tare da ƙungiyoyi ma irin wanda suke kawo tallafi a harkar ilimi, za ka ga ana kashe maƙudan kuɗaɗe barkatai wajen gina manya-manyan gine-ginen azuzuwa, ofisoshin malamai da kujeru duk ƙasaran available za ka gani an kawo su. Amma abu da yake zika iske makarantar da kamata a ce tana da malami akalla 30 ko 40 iske malami 4 malami 3, kuma an a ce ga wajen subject 9 ko subject 10 su ake so a deliberin akwai mai yara su sasu. Sai in ga ta yaya wa'annan gine-gine za su kawo riba ba malami. A nan ya kamata gwamnati a ce ta ɗauki malamai masu yawa da ƙwararru da kuma inganta ayyukan su ji suna sha'awar aikin ta hanyar albashinsu. Sha'awar aikin tsara su koya ma yara koyi ilimi ne inganci domin a samu fa'ida amma ko tsarin shekara 2000 za a kawo in har babu wildfire babu kwararrun malami da kuma yawan su to ne gine-gine da ake ta yi dan gwamnati ta samu ta biya wanda suka taimaka mata ta ci zabe a ba su kwangila ta hanyar gine-gine da su samu abu to wannan ba abin da zai kawo wani riba a wannan karo
1: ra'ayoyi masu sauraro kenan to bari na koma ga Malam Tijjani Haladu Baraya shugaban shirin al'umma ga ta makaranta a ganin ka yaya za a yi a rage yawan miliyoyin yaran da ba sa kammala secondary
0: to ai kin ga kamar bayanan da yadda aka yi ya nuna cewa makarantun nan sun yi karanci a inda primary suke wato akwai lungunan da yake babu junior secondary school kuma saboda yanayi na nisa iyaye ba su cika barin ƴaƴansu su taku kilomita masu tsawo ba je inda junior take ko kuma a'a babu senior a cikin lungunan su a karkarar su to ba iyaye ba su bar su su taka har su je wannan wajen ba kuma kamar yadda wani yanzu yake bayani ya yi bayanin cewa babu malamai kwarai da gaske zaka tadda wasu makarantun da suke cikin lunguna a jihohi na nan musamman jihohi na arewa babu isassun malaman to in babu isassun malamai iyaye sukan samu damuwa ba su bar ƴaƴansu a gida sun musu wani aiki ba sun tura su makaranta kuma sun je sun da sun ce babun da aka yi wanda yana daga cikin dalilin da yasa yaran nan ba sa iya gan makaranta saboda haka in har gwamnati da gaske take ita musamman gwamnatin tarayya wannan shirin ta zo da shi to a tabbatar kuma gaskiya ne kamar daktar ya faɗa a Dr. Tilde harkar ilimi harka ce da take buƙatar kuɗi mai yawa kuma a halin yanzu da muke da abin da muke gani a ƙasar nan zai wahala gwamnati tarayya ta iya taimaka gwamnatin jihohi wajen tabbatar da cewa wannan tsarin na shekara 12 ya yi
1: to kamar mecece mafita ke na game da batun bunƙasa ilimin primary da secondary a Najeriya
0: to ni inda na ra'ayi ne ina ganin wato a gwanda a karkato hankali a tabbatar cewa ita basic education karkashin UBEC sun ci gaba da gudanar da aikin su ita kuma akwai commission da aka yi wanda ya kamata a ce yana kula da senior secondary school da wannan ya kamata a duba menene dalilin da yasa wannan hukumar ba ta aikin da ya dace shi za a duba a gani kuma sannan idan an duba an gani sai a samu haɗaka tsakanin ita wannan hukumar da kuma hukumar UBEC so da ita UBEC ta gane cewa akwai ɗalibai a Najeriya kaza wanda za su gama junior za su shiga senior ita kuma wacce sai ta samu gurbi a bangaren senior secondary school to dole dai sai an samu haɗaka kyakkyawa in har gwamnatin tarayya tana son wannan abu ya tafi yadda ya kamata kuma idan muka duba a yanzu in ban da basic education ba fa wata bangare da gwamnati tarayya take taimaka jihohi akan harkar gudanar da ilimi to idan an zo yanzu an lafta mata wannan senior din akai muna jin shi ma wannan dan abin da muke gani a ido ba zai durkushe ba dan irin su wanda suke a karkashin UBEC SUBEC a jiha in an lafto musu wannan senior din muna jin wannan abin ba zai durkusar da komai kuma me kwan muga an samu ci gaba kuma sai a koma baya
1: to madalla
0: gaskiya ya kamata ita gwamnati ta duba wannan abu sosai
1: to madalla muna godiya kwarai da gaske Malam Tijjani Haladu Baraya shugaban shirin al'umma ga ta makaranta anan kuma za mu yi sallama da kai yanzu bari mu koma ga Professor Ahmad Ala commissioner ilimin primary da secondary na jihar Sokoto domin jin ko a ganin sa wannan sabon tsari ba zai yi ba kwata kwata
8: a'a ba zan ce bai yiwu ba saboda za mu yi taro na kwamishinoni duka 36 game da Abuja 37 a minista zai kai abin za a tattauna idan aka tattauna sannan kowa ya kawo nashi bayanai na jihohi na jihatai sai a tattara a ga shin wannan abin idan aka yi shi menene alfanun shi menene rashin alfanun shi shin burin nan da aka so na ƴan primary gaba ɗaya su wuce su secondary school idan aka kashe waɗannan ƙananan makarantun ne na farko na secondary shin za a cin mai musamman mu arewa mu da adda fadin ƙasa mu za mu gaya musu cewa ga namu tunani ga abin da addamuwan mu kada ya zan ana son duk ƴan primary gaba ɗaya su wuce su je secondary school a waye gari can inda aka son sai ba su zuwa wurin nan so kamar yadda nace maka kaga shine shugaba a da yawa kila wasu abubuwa da zaka zo da su tunda ana butun Najeriya gaba ɗaya ko da mina su yanayi daban-daban ne so za a hito da tsari amma kowace jiha dama shi wato fanni na ilimi yana on the concurrent list ba exclusive oh. list yake ba
9: tsari ne da jiha da karamar hukuma ma da tarayya duka suna da ta cewa
8: yawa suna da kowa in an ka to da abu to zaka tsaya ka diba kai in ka ga cewa in kai wannan abu zai kawo ma matsala to zaka yi daidai yadda kaka ganin abin nan zai taimaka ma ilimin ka ko kuma duk wani abu to kaga shi ilimi yana karkashin wannan tsari na concurrent list
9: na'am
8: amma inda exclusive list dai ba wani abu da gwamnati ta ce dole na ba wani abu da za a yi so kaga kuma Nigeria kasa ce wanda ta kumshi mutane daban-daban yanayi daban-daban so zai wahala akwai wato tsari tsarurruka waɗanda yake in sun yi aiki wani wuri ba za su yi aiki ba
1: Farfesa Ahmad Ala kwamishinan ilimin primary da secondary na jihar Sokoto kenan to bari na koma wurin Comrade Muhammad Abdullahi Shafas Comrade Kaji abinda kwamishina yake cewa kowa dina bayyana nasu ra'ayoyin wanda suke dan nuna shakku game da wannan tsari shin me kake gani ya kamata a ce an yi saboda a iya daidaita komai kuma a cimma wannan manufa inda zai alfani yara wurin inganta ilimin su
10: na farko yadda commissioner ya fada za su je su zauna da minister kowa zai fadi yanayi yadda geography din shaki kuma haka din ya kamata amma kin san duk tsarin da in gwamnati ta fidda akan zauna ne a duba shin abu mai yiwuwa ne in za ta yi ta fara a yi piloting wasu wurare a gani in ya yi shi kenan in bai yiwu ba sa sake gyara ina ganin zai fi amfani.
1: To yanzu bari na je wurin Habiba Muhammad ta kungiyar inganta ina ganin ilimin yara mata a Najeriya. Haji Habiba barka da shigowa cikin wannan shiri.
11: Barkanmu ina gaje.
1: Lafiya da fatan na gabatar da kungiyar taku yadda take.
11: Eh kungiyar ilmantar da yaya mata.
1: To madalla. Kamar ke me zaki ce kan wannan batu da muke tattauna menene ra'ayinku da kungiyarku?
11: Domo a namu muna ganin cewa idan aka wayarwa da jama'a kai game da duk wani sabon tsari da aka zo da shi kuma ya kasance gwamnati ta shiga ciki sosai kamar lokacin da mu muka yi karatu mun samu support ya zance support na gwamnati inda komi namu ana taimaka mana
1: kun samu tallafi kenan sosai
11: tallafi yawa gwamnati tana ba mu kuɗin mota ta ba mu littattafai ta ba mu abinci duka kyauta to idan aka samu irin wannan gaskiya za a samu cewa za a ƙara samun yara
1: haji da yake kin san al'umma kullun na karuwa kuma daga cikin da kin saurari tattaunawar da muka yi ana maganar cewa ai yawan yaran ne adadin na da yawa ba za a hada da na baya ba kamar ku a kungiyar ku haka abin yake
11: kwarai haka abin yake domin ana magana cewa in dambu ke yawa ba ta jimmi
1: haka
11: amma idan da akwai abubuwan da za a yi a karfafawa mutane musamman daliban makaranta ni ina ganin cewa zai taimaka wurin tabbatar da cewa an samu ingantaccen ilimi wanda shine burinmu dukanmu saboda haka tsarin ya danganta yanda aka duba shi
1: kamar ko zaki iya ba mu yawan yaran da kungiyar ku ta maida makaranta musamman kamar mata
11: muna aiki da yaya mata ne yanzu ne muka fara tabo maza amma yayan da muka aiki da su da muka tabbatar da cewa suna karatu da wanda suke in school wato suna cikin makaranta da wanda suke ba sa zuwa makaranta dama yanzu mun yi aiki da yaran da suka wuce yara
1: 400 duk kuka maida su makaranta wannan adadin
11: mun maida su makaranta a'a da kwai wanda dama suna makaranta mun tabbatar da cewa sun transition mun tabbatar da cewa daga primary sun je secondary daga JS3 kuma sun je SS1 haka saboda haka duk mu abin da muke yi matan aure ma wanda aka yi wa auren gaggawa mukan taimaka mu ga yanda za a yi through life skill da safe spaces dan da muke yi mu ga cewa mun maida su makaranta da yaddan mazajen su so mu mun yi aikin mu yana ya kunshi duka da yaran da ke makaranta da wanda ba su zuwa makaranta da wanda ma suka cire tsammanin cewa za su iya komawa
1: to kamar Haji Habiba ya girman matsalar take da kuma kamar dalilan da yasa waɗannan yara suka yi watsi da makaranta
11: gaskiya babban matsalar mu da muka fahimta daga binciken da muke yi a kungiyar mu shine yawanci yara ba sa samun ingantaccen ilimi da akwai wata mata da aka taba da muka taba yi wa interview a wani karkara da muke aiki tana da yara biyu ta aika da ɗaya makaranta take aikawa da ta biyu da aka tambaye ta me yasa tace ta farkon ta je makaranta shekara 6 bata iya karatu da rubutu ba me zai sa ambata wa ɗayan lokaci ita ma an aika da ita makaranta so kin ga cewa rashin ingantaccen ilimi yana da matsala yana kawo wannan matsala sannan kuma matsala ya danganta da nisan makaranta da kuma kwararrun malamai a makarantu da kuma matsalan da ya shafi talauci wanda shine major problem din da ake samu a arewacin Najeriya da kuma matsalan da ya shafi tsaro dan yawanci iyaye zaki ji wanda suke wa ƴaƴan su auren gaggawa su ce da mu bari wasu su lalata mana yara ai garin mu aurar da su
1: to madalla muna godiya Hajiya Habiba Muhammad ta kungiyar inganta ilimin mata a Najeriya yanzu bari na kuje wurin Dr. Tilde saboda yanayin lokaci Dr. Gurguje yanzu ana maganan yara kusan miliyan 20 ba sa zuwa makaranta menene kake ba sa iya kammala secondary me kake ganin ya kamata ya kasance mafita yanzu saboda duka a samu sauki kuma waɗannan yara a inganta ilimin su
12: fata na farko shine za a yi wannan taro na ma'aikatar ilimi da ministan ilimi da kuma ma'aikatan ilimi na jihohi da sauransu wanda ake ce ma NEC to idan an je wannan taron muna fata kwamishinoni za su tsaya su fito da su ilmantar da shi minista kan dalilan da ya sa yara suke barin makaranta sosai saboda ya ƙara fahimtar abun sannan kuma na biyu kwamishinoninmu musamman na nan arewa saboda kudu a matsatsake so wannan ishu na nisa da talauci da sauransu akwai bambanci tsakaninmu da su domin haka dama muke da kungiya ta wato da kwamishinonin ilimi na arewa to idan matsala irin wannan ta taso to mukan kira taro sai a je a taro a Kaduna ko a Kano sai a yi meeting sai a tattauna wannan kafin a je tarayya to ina fata don Allah za su yi wannan su je su taru su tattauna sosai kafin a je wancan meeting din to sannan kuma wannan ba wai kai wani shamaki wanda gwamnati take sakawa a yanzu haka a jihohi tsakanin JSS da SSS bane lokacin da na gama commissioner kowane yaro wanda ya kai JSS3 muna bashi admission zuwa SS1 kowane yaro a jihar Bauchi automatically tun ma kafin ya kare JSS3 mun riga mun fito da jadawalin duk inda zai je ya yi SS1 so kin ga babu wani bariya amma sauran matsaloli da malamai a nan suka faffada da suke sa yaran su bar makaranta ni na fi so a je a tattauna su a can a tarayya sosai sannan a cimma conclusion inda za a cimma idan ba haka ba to za a koma inda ake a
1: to madalla
12: kafin a kawo JSS din
1: to madalla ina godiya Dr. Aliyu Tilde tsohon commissioner ilimi na jihar Bauchi a gurguje barana joron commemorate shafas na shugaban kungiyar malamai ta kasar Rishon Abuja me zaka ce abu na karshe saboda yanayin na lokaci yanda abu da zai iya kasancewa mafita
10: a karshe wannan tsari da gwamnati ke ne so ta fitar da shi a fitar da shi don masu ruwa da suke cikin harkar ilimi su gane me yake faruwa da aka ce za a yi wannan abu in aka gane a yadda mai magana ya yi yanzu to ka gani za a samu peculiarity a can ya za a yi building up a kai don a samu mafita don yan ka samu mafita sai na ganin za ta amfani da duka
1: to madalla comrade Muhammad Abdullahi Shafas shugaban kungiyar malamai ta kasar Rishon Abuja muna godiya kwarai da gaske a kuma gaida Tijjani Halidu Baraya shugaban shirin al'umma gatan makarantu wato SBMC Rishon Arewa Maso Yamma da Dr. Aliyu Tilde tsohon commissioner ilimi na jihar Bauchi da kuma Farfisa Ahmad Ala commissioner ilimin primary da secondary na jihar Sokoto duka dai waɗanda aka ji muryoyin su muna godiya kwarai da gaske Muktari Adambawa shine tsara wannan shiri kamar yadda kuka ji sai Fatawul Muhammadi Sada ne da ku Umaima Sani Abdul Mumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin sake sauraron wannan shiri baki daya a huta lafiya